tagirang an nakani ngen hek miriu lon ve yeng hi ye ve ta heng mi her na wang hat re ne ku ngi kun banam hi nang a che nyu taluk ten in ho hakup ngam din rik ngen re aya ku ta ka sa ta u in re ai ke hat me ta heng mi her ai ku ngam kun banam